remember where you got it first. www.djericom.com. Wana yo tega metadero. Iwinywa winya. Ipidni ang kianya.

0: wawaju ni dun mapegik. Watika waju dun letedar.
1: Yana dun weyaku kany kuriti marayari dama kinti ka kateni yi cho. Kany yini ne anayana ti cho mungu mokele kere mwa abin nupu kwe anabiru pere. Ma cho piti mabe ba cho kanyu weyaru piti mabe.
0: Man dun letedar.
2: Mwono ye kika kelo kateni loyo. Karma do redi ukok tutwale. Mwono yacho ne weng. Kunbe geno yachila cho awanku meyo. Mwono weyaku kubirini. Corong tiak kora mana agen hotel mirlonyo kogi cina cap kanti pian mon gigen pete yang erang amat ya yak.
0: Awa mining ej kita luang irum malamal. Manu teh kami cedero. Weho bedi piara buru ya bungwan. Tonya beach speak fama.